so pichelo mugi ilo mana mal ki wi man noi noi no yo ki mala wi ma dit ki ngal kere chao kere wi ki ma da ko re ki wi ma mege alla ka da ka pa pin ki mu ke ne ma pula ta si a pichelo wen ki piara bor wi a bu wen ton ni a bich speak farmer duan ma pekik

0: Yo, Mari. Iwa chilo keyo keyo. Miru jova gen gira gira kuya. Iwa ni koda kana man doctor gami ra gira gira kuya.
1: Put him back,
0: darling. Iwa gira yonchi ya. Iwa ni ni wai inde du kango katia kodo teach. Pay du katale. Eh? Miru kongo winga kanyo na kapela manok kanyene.

0: pelare chal don kimin gulu ma pelare na kobini ye we ga bedi kare bo be jol gi studio me speak fm iri chenga tini kuno cha ro ki bota onobo mwa steven joli matera lida studio me speak fm ni no matin
1: bela mera dis poi tini
0: yes
1: poi bene fans mera di speak fm duju ka foi o mego marble chachi ngi kan para ke long e due chiri o la ka si ana no ma la ka ama na na we
0: ya shining ame ko ni nen
1: ana na we ya mega ol we obio no po wa cha do kar da na lo chachi ros si ngi je ne chi der zembon ja ka ne ke na na mo la ngi we ya mega yin da futi wa ka ya be ka ne ti go ka ye ka cha na ye si na foi me na no en Nia Steven Mwaka, kia pe wujula pa yara lizi wajani.
0: Yes.
1: Wa bini program majui mapia teka makonja wa. Na mera, wa bero ipachalo opposition party. Ile roo peje.
0: Okay.
1: Shiku shima machalo lop leader of opposition.
0: Okay.
1: Mako party ko mapapan matamki party paga meta ime council.
0: Yine iti chalo bala joel se nyonyo.
1: Ati chalo se nyonyo. Me Uganda. Ati se nyonyo me la roo peje.
0: Me la roo peje.
1: Manero ni umiro. Ti. Pa jo mati kom mako kare. Te pata yana rae umiro ku tij mabege lwa. Kanya nong pekete tij mabege lwa. Kaya anga choko ga we kanya. Yone po four standard pien chiano remo.
0: Okay.
1: Chiano na wapo wara be. Kanya miro yubi.
0: Okay.
1: Chiano miro wapo dan. So ene gina kishima ya eno. Position manyan. Maka de neno. Kaka na polija ya pako miya. Ben siya kwa yilo umiro. Mi ya polis kaya yombe pala man. Ba muhane na wapako miyo. Haleko de guapbe yupe kare mo. Siya foe matere. Wun jo mo winyo wa. Winy program be. Ma wa. Kwa miyo kilwa. Foe mo be. Ana foe matere.
0: O foe matere onobo. Yes, zeneno wekwa jol bene mono mego Ross Luchachi en bene tikedwa ye kan mego wa joli mate harida.
2: Afoy mate. Afoy anbol ma. Afoy manis man me radio no ti dujo. Iwa ne ana tika signing ma ba. Pe beba abunyo na. Tiki tuo be gang.
0: Sorry. Sorry.
2: Tiarbe kampala in ila kom tourna mala ya wet mar mar tiar mon par
0: di ma ci wini ni do ti cara cara usa
2: ti chingwa mi ata fo mego ba ber ga lo kere ento pa wa che ni ati kun
0: okay
2: mego berte o konya bene piano la mer come ti male
0: okay
2: mario no mi ar wan Macar opposition, no tian bepo wabian iradi. Ami ar fui ba mana, no miar bepo wabian kain. Tian ini la tera wama det, ma query ma teh berada. Tie ukum bete kaya kumian ne. Mano miar one wing wabet
0: kono ya.
2: Mano lanya gilbat. Si day met ki olo ma olo be ki gege ana berti mane kujah be okelo olo kira peri wajane nayan a leng. Oh, awal awal aye, wakana wajah muli. So nama yang wajung bagi ke luar wawang.
0: Okay.
2: Entah port where dong. Walau berani kerja berbang jual tiupnya. Kebenar, wajib bagi parent man. Wandong gulu sirih wajib parent man dia dah. Waruanya berani. Tapi awak mana jui pelu kiman? Komerwan tu program paman.
0: Yeah.
2: Kecoh kaji la mera kecung. En berani ruin. Befut pa o ye ba pange gwa gwe ma nga aber berong pe
0: bara ngeo ni gere bio
2: ma gbiyo bu e ma na ye la chambel
0: okay
2: ma rojo ti du gena nyen en be wa nan ko mani olu no fo nyo wa be
0: yeah true
2: anda mi ata fu weng a for la dear teacher reverend father mara kilo ti lo war weng ana du go gen be pege ngene du go da tam ne to ma 1k mara wa mete ke program majui mo wate mo me konyo dani community
0: okay
2: ana foi ma tak foi in my winyo we jui speak fm cha ma tika biano awo bulu na me kanya goga an ke kanya goga nge an la tela ba ati la tela ger ma ping sigu ba cha mori mi ar ne ni ma tak
0: ana jolo jolo mot gi ma tak ni da
2: mori ma tak mi ar na na la do ne forte ma ga ger cha mo kene tour ko no tiaru na mo go dan wa cha wa ni ma ko beru ba ko kan
0: aye
2: ara foi ma tak la winyo radio ma no kier ma wano ti kere

0: Amen. Right, eneno la win radio, mono wele manua ticket gi ye kakan la mera moni anchelo wa ini mar program wa man takadida moni machule tu nyoni masi enti beri leva line ka Kenya ngeo ni kabarikad ni ngo cha wani don't know tu kero kwa Speak FM. So imachule koni beni go chimba topic wani timpire tek teku mo mapelare yunge yue o machuchek wabiberi kare mono me yaro na iwi meja wanywa ko wat me ye kan beno nywa ho kiri yin manu iti winywa idi chenga tinini
1: wa aika mabu When you are we are, well, lit, don't wagua. Here, a boy, everyone, Tonya Beach, Speak Farmer, Don Mapiki.
0: Dakirana yet young wing, which you mama pelar bana win ready, hodong dong, haromo, a dekiken monumental, wakom chawa ya biro, kinuchu, ikom chawa boro, no wa kelo botin, lohangia kilemono, so bed manuiting a eoni bene mapira tek. La win radio tinini, kedewele na ye kan yin manu beniti winua, hidichenga tinini, ometi wanywa kuunu lok mapire tek kamanu kwako la cho kwako dako nyoni cho kede mon man a line mono metiche no because kaineno itedero kenyo yoni community kenyo yoni kori jami yoni tika timere kaineno la win radio angeoni wanigi pola wangi ni dushu uti unu kede teach joke ni tikiri teach manu giti yu office joke ni tikiri teach amenuti self-employed itikiri teacher menwe chao kene yini beri kari mbunu meti yune bot ngatu mwone ni nyoni bot dano mwone ni. Eri cha mukene pi jay mwone mukene manupe genge yin icheri beri kari mbunu meruwe nyutichu. Wako kweti yini beri la cho icheri ruwe nyutichu maka meguko idog gang. Dei wore wachi dako joke ni gira dape wajiba ipo inu utia beru gang chabira chelpetia ya wore dok teacher nube po wachi dako ningo ando teacher toro mogo be dako do nguinyu kicheni ya teacher chwari do toro chako do penyo na iki kenyo so koketi do iguma rach yin teacher toro ko idog gang wore wachi dako ni chao kene yin teacher do toro ko inuoni ichamu kene kano daro manuo peti daro mada gineoni berikare mono me balo mude ari nuoni ku chako berikare mono me donyo ko iot eto inuoni ruate kanu tich maka mego berikare mono me to umiero kel ku iot twero bedi in bene dahi tu chelnu yini ti tich twero bedi wuna rioni wengnu iti tich eto in dahi berikare mono mengo merwenyu tich maka mego ko la win radio tien loke ni miero dong la cho chak tero ko malo malo dong chak dong pe mi budget mono megang unyo e chamu kene e chak dong ti mera tatai kom yin en gina menu wano bichero kaneno ne pini no matine no because keneno tia ti mere mapole kimping an poleri ki waini wani mon mukena yeni katuti chala cho oto wando kelo wi wadong mapelare mago be chao kene ya ikobo la cho ko kano kene nyo chako ti mere ti matata ma wabichako winyu lokeni ni kibot mego Ros Luchachi chi wadu bot honorable Mwaha Steven mego wa hajoli
2: afoi mate amero foi daro dojo cha me cha ko wacho lori cha ko foi jo mage winyu radio ni waje ne kasule kachule ti tung tunga arbol mwage ka I peja choye ambe kachule ti bwato be kanya goga mnyon wan mwage dong wati dro ka wo bi tiar ka nan gan mati wi mecha la win radio wan mwage wati la nyak tam an ma dir loy dong nya ko tam ma yana no dong la ko ri gan wati yene no dong loko wati ye no do kelo. Kombeti ne, ara rom tich, beri ki tich, ma bela, mchala an dago. Anto, tich atoro. La cho bu mara, keja po bu mara. La choro bir ki tic. Tic a la choro toro. Dago po kanyo, keje po po kanyo. Kapo kanyo, ngoma time ye. Kao ao, ngoma time ye. Machel kelu girl. Mario, yen be nero ngati lian lian, kelu bene peko yere. Ka wacha wache liz. Ma futpo wache arwe tij, dano kwanye la bon tij ba. Achake me kwanye payo. Kakiato kume wano ngwetie echaro. Kabul kakiato wa winye kumbeti wa winye wa ikoj goma. Nyo wa winye wa ya lero kacha. Ukwanyo nyapa ngaruma nike ya lero. Petiyo. Jone weng pilu tich. Yanto gilu fu. Yanto chamka oche. Ini no ngarchel. Iken jone. Bela chak chama raja dede. Makao charu tumbene. Leene bela keel peru. Madung neno ni. Pulkare. Kimaru wache neni. Ikar macham. Ikar ma fu fu dibi fuora fuora. Ken fu liat. Ikar macham uche. Ken yung dongo. Ken yung dongo ngich. Kilu bene ni. Ikar ma ngan mwene tika tiji. Magamu mchara, keny liat. Mchara pe, keny ngich. Nato ngicha kenyi, nyoki tupa tich, nyoki chatu cham, nyoki chaku beri ot me payo, nwal petika lore ye ba la win radio. Kere chiandung tie makracha kara ngwa, no dantika nwal meta meta. Kereti tie nyu kereti dongpe no dante kanyal meta mera nyu mogo be no de nyalo ayo miya ka wanu benan lo ketin wanne on kwang piane icha hana ne ngari pingo lian lian ngari pingo matu kone do raja de kati choto Chunye chwe ikum la ngatu kwanyu tiche ni keje kun chunye nung chwe ni piyana dako bedo awere yonu mwope itien bedo donki luteyam. Ke waje bene wan mwon po wakanyi ba. Dong la cho oka donk tiche pe de tu du de neo tuan ming mwoma kwanye bedong pe. Neo bedong wa kadong chole dong mera chale mwakanyana chole li chuje de tu neo chole meta mera piyana limpe kume. Mano kita kitika kita lokwet bedong tika nana ke way po wati ya tie bena ne la chobe ko no tin ma dir ma ber da kon gu chana gen ke da gu a way fu ke na nan an wajo ni
0: yes
2: mo go be a way kwan mano olu da gan bo ter ker wa kon tim ker wa gi mane ke kan mo char no tin mi wa ke chwan ano o yu ngeye
0: twar kwero kel da mo kana I don't know tiki lotea, lotea na yano tiki bikaru kikwe.
2: Lit, amira wichi ni moko gyan wale eni. Kane nem. Ni la dir polis. Maki luanye eno gwang. Empty you lokum kuru kuru ngoma kelu gyan. Ma nun nero loka chenu nero loka ngoma. Kano tieno tu we a lutene unene wonu lo ke ni kakare arbol mwaka arbol luchachi ene yegena tika yelo dan ken gan maka yende ne an la cho mono lanchi winyi nong be winyi nong dan wene tanu la cho ni karma no ti tiki
0: pe
2: bia ko ba ene ne an ko mbere de ne an kwar kwa ni
0: adra gira
2: dan ene karma no ti gene chware dan to maneni di chwini do Kumbedo mo wa ko chwar ne gino mo pe chwar da ko no ti choki ngeye duke
0: pedon duke
2: pe duke ba la win radio ini ti kana na be ki pinke nya la win radio ni e twar be la ti ti ake chi madame ake chi ro tiar bor la wor mo ko dak tiar ke la dir ti ni e do petwar gwa ko lutin itwayo dogo ni twayo nongo tich mano tiga tich mabe yini be ye mo yini ye tiyo ya dake be nono te dako pa la dir tiche mo eon tiyar kirin ti nono gina tiga kelu kuru kure oat ti dit ma te line ene ma wano kiru ni ni rwenyo tich pala cho nyo rwenyo tich pa dako wan wangiyo iye pien li ene ka yende neno itu nongo la tien kagi wele tien la tien angairi si yende neno wane si goye ki la tien nyo e neno mien la tien si neno ki lo tien mano eo were ngeye pien ne mege muke ante were lo tien ba li wane anabol mwara gite ka were lo tien ki tiyo ki onyo bot dayo ki tiyo ki onyo bot nga bot megu ki tiyo ki onyo bot nero ki tiyo ki onyo bot mene nyo were be gana mene le ene don ini timu watimu wone ni ngwe kwanu dugu ka chele chero jeme per terre de piene ka don ien ko meriti ti pe ini tamane ke mar ko bu kweyo ko meriti ti pe tamane ke riemo da ko e be no da ko bu ye ti chero chan ma chele ka ini we ko la cho ini tamane ka no ti che yu ngwe pe ene jeme mo ko ki bot wa ka tole we jeme ka ti pe ber ba wanani je mo kan tin feber pini ka gionu mo na rachi indo ike me ondo ni gine ene donga anyima do rwenyo dong en cha mo kan no ki wanye bene ka olor ke kan la chwe jabu ki tunka ene iri no mo gine ene ene popor ku en to wan kumbete machalo lo nyoru machalo family machalo wan jo mo wati ot la cho ki dago eh kumbe wan wa pe ki chwin mi siro gimo ki kem pero ma bini wiwa wa ti ke chuin me mi luoro me ringo pero ma wano ti ye an ka ge ka kan ba le piano wa mer ni lo ke ker ngo wa nyo ko mun ka ti
3: all right
2: ka we kon ki o kor la all
3: right wa le
2: me ni pe chol be ba pe da ke chol la ra ti nge nge na ya no ma no furi yen na ti er chon me tung pa ne ga cha ke wa ni Ketun gangwa ki wae chuin te tuku, kuu tuku chanyi.
3: Okay.
2: Ketun ipaneya ki wae luwake ki ngon, ki pigu baru.
3: Alright.
2: Kai pa inguinye, chi dagande, chi arukele, honorable mwaka.
3: Oh, foyo mateka.
2: Kato de ti, otke daga, foyo mateka.
3: Alright, wawinyo mamber, mano karateki bot, honorable Megu Rose Luchachi, la Win Radio, daki agatio, dong piario gerio. Mono me chwa lawe kum cha wa ye boro. Wabiberi kare, mono me winyo neki bot, honorable mwaha Steven Bene, ala win radio no bene nge ni yunge lo hangea no wadugu gamu chimbene kibotin manoiti winyo wane kore foyo matek onobo hajoli
4: be afoyo la mera liska foyo lo ma bejo ma megu chano kien ma alora pepeñ ana nera mera chero alora pepeñ ana chao chao kene no in pengi yunga mu wera chero bore a waje kaman me ko loko wode wany amir gutu kanya dong en loko yeke ken pole mar beri bor wan cho to twale ke neno ti jutu chi da wiri beri re to twale da ko matiu ti tu bale chi wer la cho ene pole ama ke to bor pole shan ma batiano ne ke neno kwi o por kwi o pole ma wer kwara pen no ngi ki kwo mo ne mi mara bich pen ene betir gin tich e wini wa MP skira or group kere e kwi ma mo wa kwar kare 2026 mogo go kar kwi mogo mago por kwi kwar chogeo mogo mo kar kwi u chere para men wa chware o chere kansi lo wa chware o ene beti kien e tit mano in no lwa go gene si in pe timo pe meeting ta gat man ke tamane pen ke yiri pen te kila cho the same in bene dagoni bene umiri piano nena no yi tigi tij mero bwake dago ne bayi mero piano inena tigi gi atima now nge ni gi moye kan ma ino ma peki nyuele kere gi nana nge tij ma ki nyuele kere chi pe tu bero ruot ruot ki nyuele ki gi nena ni latine be ki wiri ruot ki wiri de to me ti ruot ero tij moye kan ma ino bero temporary cha moye kan o bero tiye nyope tiye loko ne dana ma bino ni beno mere ini nong dan ma ko ni angi ne ni ni we kwo ti yato chere ki lum kai ti ga lo lum chu ne yom ma pe nyon wa gaire ramu ting wa chi kare wi ko o chere mere mak tu ma tek chi nyon ke gu me tieko chere ne ro me kwo dong en ko ri kwo re ni mono mono ke chogwa ni gi ngeu mo wa no gi no wati amer gi ni moni jwi wa ni ma di chu ni ma la ki ja ki dong en ma ma ti ga di chu ni mono ma ni ngeu ga ne ti chere ki ja ma i wa ni ma la ki ja ni mo i ti ngi ngara ro ti mi ri ki ja ke kwo tek ni yo ri tikin gin de ngeu ke ja pe ngeu ke pe ngeu chi we ro in pe ngeu pi ngo cha kan i mer we ta ngar mo ni mer nya ngar mo ni ka i ne ro karma lok patram u bi ro ni ki ngo ro gin mo ka ni ma ti mo ki mi ko nya afrika u mi wo ma buong pri go ba le en dios mo go ma gur department mo ke ni ma pol no ki ti ma be si en be kwano be wan be chu ni no yom but inge ngolo contract ema ke ngola tono peke miyo kare ko ben waka chil wa ngore duwe nyan nge tram gero ben le style wye le ke kanyi wa kere kamien bilet so ngolo jibu ni rap la buko pako nge ngaro ken penge kita ke sherke lo tiyan uwe wa ma mon maki ti NGOs ma buro ma tiyan wako noti jen kenji ko kaya ma pelare kenji ko kaya ma teka de da eto ma ko me gum ngeu ben ngeu pero beti wana chir ke nene no ker me chene me no tich wi wi le kin me don ni jime rabo ge mer ya planning gi mo e ken ma ke che ir de pere ne ti option ma ron we ko ku ni cher nyin eto wan bur beti no ka wa no tich e ni wi wi lo ma ne ra ma do ti mu di bar men ma no cha ke ne ber ma na ru en yo po wa ne ni wa tim gi na ron gwa ko wa kir gi ni pe aya pen mon mo wan no ga de wa no en ko ri mon me ka ni ma pe mero winyo chan teke chan ngwe mera kiko ngwe me ngwe chan se be ngwe deke te chere ni pap inde po ni pe ka pe po ni pe jimno e orwin ka chere chere be chako inyo dok mong ma in pe de niang si po ni tiyan loka be pe ke la loka be chere po uji be pe loe lok loka be tere pe si po ni dako te gangi pien po ngye kuri kuwa ni pien kuwa ma jwi in a setting any level le dok ti ye jwi nano bien one of setting mon way level me kwa mon ne chaka ne me no me kele ke gang so ke ni setting kwa ne mon mon do ngi ye be ma ga bi ja bi chera o apa te lo ke ne ma temo ngwe ni ni chera ala ga la ga gi ne ga beru pe ri pap aw ka wa me no ngara te kwa ne en ni po bo ye no do ko le vole pe en we ko por ka lo ti anyerwa gi kid me neno dier me kwa yir gi pien ka o gika eni mo neno eno yire chero no standard level cha makar chani ero nga chano pe mire pe chuny mwene ke kome me berne pien in pero mnu na choma tima be ma yi neno kuwane jwi ke luoko longe goma be jime mi tima be chi biko neno pe dao no tiki dao tien loko nebo mire mire temporary ma pe bu karo chule kumi in pien mire mire man me wa maro kwa la wu wa muru mu chomo wa kuwa ma be wa na wa miyelo do tum ka do e ben e ber sires kere don po e ber be yor iri don po e miero la kure kuone ani do ne ri di ne a bo ta ko ne no tien ko ga yin ja ka ni me tem la kure choga mono sha go chi mono kwan ta cha ka ni ke ne o gere busy chi do ke wo tien wa ni ki mo te yilu na ka be gore chi nge ti ka ta mo school fi lo tien pa da ko cha na yi kong first priority ka no ma me nye ko cha ko sero ni mo na wa ga ye ke la ko du me a ka no ma me nye erke no wi ti chao ke maganga ne ye na ma chi the first priority ko no tin maganga da ga gang kwam mura ke onge wi gange e we ku ju ber gange si dong i cha mo dong ja ni mo ke ni we ga da chwe cha mo jang chian pa da cho e pa cha mo chunye mo no ti be pia ta ke ka e no mo baba na ye ke re wi no wa ni si bi no ma no mi en twin chian ne kum pen chian ne mi o bo da ga wa ma yu ka kare ero ga ka no chan ti ma te ga da ma en pen ya ye an ko ganga e dogo game da ge ma chago chago da we kom ge ko ma ti dogio ma no da tena mure muro chware me ge onge we ge do ni ga pien ko mi in ka na mir chak ke in ke ro chago ge ge ngi pe gine timu chi jao da na tena mure mure chago we an ge ko ne ti wa kan pingo un pingo cha ga man ganga ne ti ga yinu yu me de ne gangi pien gine timu pe ge ro mu e ke ka no ke mi o video ne ne ne gina cho ne timu no in pe ro gam so de yao inu gin me ge onge mo kita cho ma wigiti stel geu nge ke kine donyo gang e lo we ko jo kene o mi re ngia nga me ri ajer ke kalo mi we ko wen da no ga ngunge gna jue wa jo ku ngi ko me chan kire cha kana chen tie pien ke mo ke chen tie e muru riu ne mo de ma ko bo ke nge ne wo no fura yele ke ko itam
5: Nem no way, ah, maka ini kobeng arai muru gwana ngira banga dogono a. Nyiru muru bwe gwana dagare muru gwa che lon. Eh? Eh muru gwa che lon, muru gwa manong pal pena la ara ba dam de twin.
3: Eh,
5: eh, ka muru pete ka nena ro yung mena ka ja be maka deep freeze ge a TV ga maka ge nga ge ne pient ka muru gwa che lo ero. Kuwa ge ro setting level le mira no unen ka muru. Honorable judge gajil gela malis an pa ba ye acting gi moma kuñ meni na re ken ti yung ni na pa na ti ga dan chan pa ye
2: come
5: pa ye le ko acting ene an ba ti ro e no mo lai ma nge ne kuwa na romo a romo sustain kuwa na chira nyim gi no a nge na romo no ne ya ne acting gi in pi ene a ti ga yin yin ma mo ne ba ken ne pe ya ne be ken ne a ne dit ku na nge ni yung chan me nge be ten ma pedar an ma ga ne pati mo pa ye pien abi moko ba ngoma be no e kuj mini na ria de sia de no ni pia rio mecham pe ngo be da pok le bu mi kuj ni wi chan mo bo dong pe ni pia rio no we mo na we ga be la kire mo ni ma pa yere do twan por kar cho pe na ro jime ni por kar mo pe na ji nu tak ye le ke jaro mo bi me ge wa nyo ro ti anya ma ti ni po le pe ge ne no ne bo ge ne no me cha ni a bit ma be cha wa ni eh daga miro tega enti ma be cha ne penene digi mor nyinge dwetil be en ma ben kugite nyurde bo ber tie ke ko pole pe gena arji mane pien ke ne ne la choma ju mirno o ma orape o mar ko muri o ju miero na ma be itaw ne bu miero we tie re da ke ma ka piera bi tie lu ye bi nyu jale bi bi tie lo cha ne pure be war da mier ju
3: ko ba
5: no ene ye don ko mier jak ne ne ne ibi jao ki ko ko ma ita ma ne ne ni pien ko re be da cho be o lo ke ba itire miere tina der tina bi tire miere tina bi tire miere tina miere miere tio ma tia de der tina yene ber ever day ober nam
2: tina tia tia da tina ya
5: no ewe ga don corruption beti duong pe no ga no meru pe ko pe no ko ewe jagi no wa chara muru mucho tina bu pe ko ne yene ma ya mucha ara biro tina timo top up long kan no school fees don pe ta chule no mucha ara de ga mane ite ta ga muru ke rai raj mbe wa raj en raj mbe ke wi raj me mon me raj do ma da ba raj do ma ke ti wa no bo ke ma kwa tu du du du tanya chu ka dit ma ke bet ke bol be kon kon ma ri ki ma ko kuma ina ko mo ri ma ko ma wa chuan da ta raj ti be ko chuan en flash ga wa cham ga kin gang go chuan me raj ti ma ke yu be chara en raj chi ke ri e ku no so ku ri ko en maintaining tag u we ko por kar ka na in ker o ri pian chu ri ti ju tu chi ri cha ka mo ni ngere da choma no ne bere pepe no po po po po ri ko ri wi ne ne pien ibi temo ne yu nge pe jaw gam chi no o lo kiri uti o gena mer ko bini yo da ga we i jaw ni mo kene mo ga da ga mo ma we ko la reme so cho le li yu we o ka mo de i do ko gena ko ne pe we nge ro da ga ko ko timi ne ro tima i ne ro ber ka mo
2: pien no ti le ne le ga
5: da no ne do gena ko do ko yo to ko pien we ko cho ri pien cha ndai ko me
3: Kibena mwa kangonde. Kibe mwa anpange yo. Pingo an la cho. Dagana bena ngene petiu. Ngay gwakne ti longa gwaga e biacha amago manok nok. Ando cha weng ti ko kele kele ki motra kanganga. Dagbe ki kele manongo. Wa ki dak mono nonge wile o muche. Pedong ber tu kan. Mwa ka cho ni anani. Makachari yan la cho kane ini loge kache gitie
5: an gina peke no mega ko gina peke no pe mega no pangaro ke menye pangar cha no po miro o bi yi ora
3: yini tiki pire pire nyi tiki lera gang
5: an la regare
3: o muta ka tiki bianu gang i jui la reme ngane man merne
5: a reme ma mo da ko re mo ma tuare ki muta kan cho wa chi bora bora ding da kan ke no wek muta ka ta Wada ke chwar ni bara bara iru dure pe meru lok pe yato pipi. Si gamu taka na yegi witi egele. I'm very shocked. Tama ngeo pe.
3: Bara bara iru dure.
5: Dure pe meru. Ewe tiken dak chwar reo gamu ke mutaka na ni.
3: Jana.
5: Ero before no
3: taka potpo nange na peti bora.
5: Anpa ngeo ko no make nywar ne. Kinywar ne papi kitu pire e mutaka. Kiri pire da yu chokat. Pire ko
2: mutaka. Popo ringo ma ye. Popo ringo mutaka.
5: Ene ya chao kena weka ini seta la kuri kuwa ka mwke dago ni. Fien, ka ini seta kuri kuwa ene, maintaining peti yu tak. Kira yira. Mente, pien, kuwa mekena iti ye tini. Tamni ya abe beri ye mwaka piya riyo, nyo piya deke, kaja kuu. Kuo mo eken me ti dan, tek in ti dan, kuo ma yot me ti yene, mebe bu igwa kape kamerom me.
2: Meni, eh.
5: Koka o bale, I yu me mero kuo kere, wako jokere mariata. Pien ngi ruwenye ti jako a, ko chero gange, jako chao ti wadata, yu nge nere kita kuwe bege, tamo ni konye pebilo, mariata.
2: Padak ba vuli, e ane nere jo mo kene ke kele ba atwe pakta, ke e aru nwako kele lak. We ti ma dako ne.
5: Anda mira wow. Wichi in la cho ne, ti ma nyaka ngare pomi wangi.
2: Pomi wangi, pomi er mat koni to ye.
5: Ame monde ki mo maria manda on bruchaji teka na daga mo wiri mero wunye ni ngayre dong mae mo bapa makwaje bepe yumu chwin daga mani ne en gina wea kare ye eo teka wunye ni ini wea kare ini ti ma bae kuhunde ma bae ma chela nyim chaka nye yume digu chon ini tomo bo mire kwa kane
3: eo no bo
5: yes
3: gini beana neno ti piera bij ba 50-50 ti chomu kene bene kanyo weke mo ti me ya kina gi Oh no, ni dako ma eni weko ni tiati ma be chunye pe beri yom.
2: Yinyo dak yo kori ben.
3: Dan uti amiru me balo ni dong.
2: Dong me balo ba. Nya wala chio me yin ti keri ni. Igo. Ineko ba.
3: Ineko pi.
2: Nyo yin be ki nige de bit pe o lo piyane ka puri ramu kwa.
5: Gena ange yo. Ene pura ate mo lani ki bora remo. O nero, tiki dako ma kupoke kere. Ka ono daka ni ka namu ki la chio. Wiro gina daga ni chan wenyo ki chwane wenyo. Wai jan, ngato kwenye ki chana ya. Ine ye neo weti pero. O kwenye kwenye ki chana ya do. Bat jo kwenye neo weti bari ki ngato kwenye doko ni yo shiara kere tika beli or ka namo na. Wai jan, ukwenye kwenye ye. Pien, uchako kwenye no ingiri ye ni. Chama ingiri ye, chaka ye kenyo endo kubu chiara nyim. Mi ye gina ki chana, wai jan afo yo kwenye ki chana. Eto jo kwenye tano mire luwe ye kome. Tere wiu dong ala ko tam na no ngel ke daga na ma da poka kere cha ko loy kere in ko ga ne bet
3: i da ko do ne yini wo loy ko me nga chen yini pe da ho kene nyoy pe la cha mo kene
5: cho nye kere me nye ko ba cho be wi na wai ne nye ko ba cho kene ki lok ni waro ben mon ni na chen ni ki lok waro ben mon cho la cho be da ko chi la cho o mon ko ne ko ne kwa wa ko ko ngene I wini ni liel jui, macho mo ne ko duong mada, macho ne ko da. Duong adada arangeo.
3: Jana.
5: Duong adada, mo gina arangeo.
2: Piana chui cho, pe kanyo.
5: Pe to kaya baba ne, pien, in pera wune, ero kachara wunye chara, awe jara kori chuji nak ino ne, we chuji ni, ebe atama ne chong. Awe anbe no kori chuji ni, kono roba mi ano be, ero amparo mo kanyo ne. Pe chuna chue wo.
2: Wui lak geni te.
5: Ana, inda ka me petro, ma ara ye, kichi kichi anaka, umuri, wui lwa konga, kenga gane, kichi
3: anaka. Ah, umaru ni wundong,
2: eto pe kori.
5: Pe wajo, wae pe yili ni umirunge, an pe luo wae pe de wache an ya bergin ba. I wajo me mi.
2: Konde ne an wii wa wan mon be kang wati ye.
5: In bo mire ye, pien ka umirunge, ko nje wae wakop ka namo. Pien ne bing kinyin ka namo ke yere be, anu nunga no be po pek do bud nunga. Isi, kanya nunga wan do bude chiare.
2: Si yin yin nana, ka yin dak me kweri bete.
5: Ko, de u nunga yo, de timu gara.
2: Pa gamo ba ka an dak ma kweri be.
5: We don't mere butwala bena no wera we te je we anya miu
2: ba no we megwa no rama
5: indi we we ne twa ma chon
2: pe waja we megwa no rama pa pe we twa ar ma chon
3: oh no bo we wa cheta lo ga nya ka wa du wa mede ki ke yo la win radio wa du ga mo chimi la win radio

0: Uya bumwen ton ne abi speak fama don mabiki wana yo tega metu daro I winywa winya I bini yang tia nyim
1: no hacha ko mwana wera sore tin limo tia tara peo kero dan ka wera rume no hacha ko mwana wera sore tin puro koyo tara peo nyom
0: wani yete no wangua
2: wena aso mande to rikam guwa ini dong pingi miru ni ana siya rikon so yini wani ni ini bere mpi kikui biru biche no iti karampa hensi so mega put babi lo like a bishop
3: boko hiri ni bol angini kimkang da hape hendi koko be yuko mama iti le mama ilo ni gipere iti le pagamente iti le tiju school mo ikem alego bini mo foundation body kwa FC kwa ngope binga bako doi boroni mwane pake kwa muli ku enti katak mi bere mi fonye mi tido school mo ikene go district so kami kubidu ya nguwa ya nguwa kami kubie
0: wane wa doro te daro
4: kimkang music
0: Pierre Bourou et Bouman, Tonnea Beach, Speak Fama, Bouman.

0: Kuya Maria, ibiru mawiling ako kumanda ako nining, iparo ginangol.
1: Ujo ne, Mike, anu kuma ul mong chalo mira nungka mao ka yue yewea. Wake ginamara mayum yung beneti mao kera kep mo.
0: Mm-hmm, kachoke madit.
1: Uya, Mike, kachoke madit adok ginangol.
0: Kachoke madit hotel gulu, ena yeti elagam ikong jami duju maiti kamito neni. Binwe rinong kavuru irwa malamal. Ba ang launch makimim irijim na marama yung yung. Binwe rinbil mitpadek irrestaurant wa kunwa mini voucher unyo madit gift